0: The home of great music. Only on the local one. 95.1 2MIA FM. Griffith's own community radio station. Hashtag part of your community.
1: Ko tami ko e to mini te wanoa bea hoko to tonu anima. Ko e ongo ni e bea me tonga eki aia o kumalawa ke oatu. O whakatatau ki he. Ngai whakamatala pau au pitoku o mai bea me he. Koe tonga competent authority koe atonga. Koe katamu na utokanga ikun koe ai e whakafuafua koe ngai koloa mai mea. Aia ko nau pe ai holo ko ia ai tunga o e lolo. Ti solo, pensini, kalasini i tonga i he taimini. Ai kone tuko he taimini. Kamata he aha uraki kone o sune. Ai lao fo ou pea pehe ki he reiti fo ou e ngā oe aki. E he tonga competent authority ke oatuia, ke tukatuia ki he ngāhi pausa. Koe ngā koe tuunga koe ni ukua uki ai holo hifo koe ni ai totongi koe oi lolo. Pa koe holo ku pehe ni hono whārea. I tonga eiki, koe tī solo, e au o pānga e nima ki herita. Koe tī solo e pānga nima ki herita, pia koe petrol, ai nuk taonga mahen gai, pia koe unleaded fuel, koe nuk taonga mahen gai he ni, ai koe, e koe 91, pia koe 95, o pānga e whāra, sindaha nima ia ki herita. I tonga eiki eni o kou talanoa ki ai. Koe ne tuku koe ia, koe kalasini, e pānga e whāse ne tolu noa. Ki herita, pea ki wawau koe tīsolo, e au ki pānga nima se ne te nima ki herita. Koe unleaded lever, e ihe pānga e whāse ne te ua nima. E alu atu penia pe au ia ki niwa fo ou, koe tīsolo e au ki he pānga e ono. Aia koe ne tuku koe ia, koe te lere pe kita o utu, pa te lere pe kita ia tau i api kofu i ritaia taha ia. Aia koe ne tuku ia koe taimini. Holo au pito ilo loi tonga, he koe ni koe au upanga nima, se ni e valu nima, ai petro pe koe unleaded i niwa top tapu. Aia koe ne tuku ia e tau whamatala ki he tuunga koe ia ai lolo, pe moe tiso lo i ho tau whanua, aia koe mahino mai eni, e owa he pangai whaaki o lunga ki herita. Aia ko ni tuu kai taimini. Motoro ko tape na mu tupuha ke tonga o anga peho no utu ki mea rerei mutu i mea rerei tonga o ngeko motoro kundu whahari. Ko ni taimia koke utu koe panga e wanwana e rita pia tolu. Rita e wha taimini. Aia ko no mo ni koe maha peki he pausa. Ko ni tuu kai taimini. Maha ku saenge ai he kapaskala aia he teo ko ni o whai utu mea lere ko ni. Aia koe wahaia ko ni koe he tau pehe ke motoro ko tau kau ngai fa pure anga middle class e ai ko foi ngau e ko foi ngau e bege utu me alere e poko ni tuure vai si fenga tai o tau ka kai ko nga ko tunga ko ni ngau e masiko talamu pe ai ka ngata be ai ko mahalo ko me fagare pe ni ko tu be ko pe fitu ela va holo ki me ai lo ko ni ko te ke fuwa ke ai tau fa nga tau ke tau ka kai ai ko ni tu ko ya ka tau programa na ele na programa na ele ko si
2: RTCA.